Eyard nege yod hojes ajes ti bebeka shina Christi price for ye. Ani go bena shniti ko se don i don tije jo e nege sa shigo beka shi ya na il chico kot o et ayedo nasni nege Oklahoma gat gel je 1960 pahagi bi ye jene obitsi ya ta han ta han de aje bi ya jini chico e ti bi ya jiki Tehe yako e bits is bekashi bits is yi taha nesa. Bekashi yaj da ohat eda neni bekashi yaj n taha chiko. Aja e di te doi dot ijina ha leniki aji ilwo o. Bekashi yaj ya ha chiko. E da bitsits in. E ye bekagi in kadaha ne da nila. Ako di do in tahat ego e ya baha neiki et e da nila. New World Screwworm.